0: Kongbeki samchi saba cha zang tang, yang takba, cho yung che ki gwenye lakdar che di, chan kweba sum tang pen takba chi ki ji langja gyun tiong cheba tang. Nam chang zog yung chi shu chir tongwa, zonggu ma jen chi shu chir tongwa, su yun tuen le gyo su rinpo cheba, sada tuen le so yung chi shu chir tongwa sa che di, sada chong ye tang, chong de jen tang, chong sep ta de yung gyuro, ji gyuro gyo de tang to. Yubab dan du nian, gyu ze tobyo kongbe zhu gyuro gyo de tong ge. Gengam ngonjo tang songkyong ang tangpo chuk tu gyongchong che di. Gengam ki deja tati denpo songwa tang. Ri tang chu, nakse, shinka, ciu, zara, che tang che shichik jen ki songkyong tang jik tu gyongchong che gyuro gyo di dendi tong kwe xin. Gengam koryu songkyong ki chu ze cho yong ne toru tang ni. Gengab ki gengam deja song che denpo zu gyo. Magung dwe dwe tang, mima dwe kyo nyamzin tang, taten tatara kezi nyamzin che gyu gyongchong che di. Tan zam se gui pe ye zhu gyu ra gui di shuk zi tong tang. Ta dian ta dar tang, meng zhu ki cha zhu lak ta shuk zi che di. Mi ye ki tan zam cha ge den li yuwa che gu. Go ye gya zir dong du gyun chung che ni, gyu ji lam chi zhuk zhun tang. Tu rup sa bie nup gyu tuan chi chi mi tup zhu nang nyam chi hor ta tuwa chi ba tang. Lu i xia ka chok bie zhu nam ke jin zhuk yung chi shu che ru tang ka ra. Ta gor ge gap tang, tuan ni nyam le chi shu gyun du ding sab du tong tang. Go ye pen nu ngan we chi ru tang di, Nangyi gui shu tang, ji yong ki sun shu, gyun chen me ba piao qi gui bie nian su nang shi. Wang jun zheng ki, yang ta gui se dun le chi dawa din zu tang, lak da che ni, mo tu ju su le su tong tang, dun ju chi gyur tam zin che di. Lak sam nam da tang, ju zang, tek ba kolin tu bie le chi bong ka zog yong hor da che gui. Mang la pen di zheng ju gyun chung che ni, ngu to dian su che ba tang, mi mang la ka yu la yu ki pen ba zhun bie, le ga mang sam che gui ba ma se. Meng shi ding wa tang, pu la pen ba, Gönlong tepe le tuyong mangsam che to. Mi chang tse to donwa tang, mi sen jik zhi. Xen dian ba so chong che ki le tuyong mu du yakbu zhub di. La lian tang, lu du, mi ma che ki tsue kam tek to be le che do kong dup che gu. Mu tu ju zui le su tang ni, zhong yang ki dian bi ka di tang. Te lak dar che bi xip zhe nang tuyong che, tuyong ju ca cui bu che to. Mang cao ni kor ki ju zui ngi ba tang, ru song ki ne tuyong jik du to ju zhi che ba tang. Qi zui ring lu ju zhi nian bu che ni, xi rim ki kor bu yang du tang di, Dang yun le chi bie, tuan gyu tu gyu ru tiwe mang wei tuan su tang, sim nu yu ba chi gu. Juan dan la xi ni le chi ba gu ju tang, le chi la xi ni ding chuo chi gyu duan chung chi gu. Jie bao ding chuo ki ma la tu gu chang tu dong wa tang, pyu zhu min na sing su tuan ba chi bie le ke lam su tu zang su ni. Sim nu jik ji tang, nu shu yu gu, le duan zhu bie na ba sang bu xik cha ba chi gu bie, nian su nang shi. Wang jun zheng ki, Xi Jinping ki dang zu yong ki gong ba, lop zhong tang chi zha, lak da chi ding sa chi di. Dang ki cho yong la ni che gyuro xiong nyo tiap di. Cho yong ni dang nian kyung che gyuro gyo di dian di tong gyo. Xi Jinping ki dang zog yong gong ba lop zhong tang lak ta chi gyu ti. Tang da tang lia qin tuan zam shik rin ki ke chi chep si lin gyan tu zi ni. Dang ki chep si zog yong li tuan zog zin gyu duan chong tang. Lop zhong la dian ni zhong da jik zu nian dian che to. Che zha tang zhok zhe gya chir bie di. Gya chi dang yong li chi ba. Dang ki ri chun sa du che gyan ki lak san nam da ki lak lin ba shik che gyuro che duan che gyo. Dang sui se zang zog yong la xiong nyo tiap ni, rui song guo bar mi xe rin xin kang ya me bie sam lu dian zu che to. Ju zui nga ba tang, rui song nyam xe nyam ju che ba tang. Da gui zhe yong ki kian zhi zai ju che gyu lo xiong nyo tiap ni, rui song mi che ba sum la che gyu lo gu di dang di. Ju zang xiong zhang ki che psi nian tang xik doi gui bie, nian song nang shi. Ren wu yi tang, gong hui cai, dian ba che, zhe yu che gu lo xiu yu shi.
1: Kai se lu zhi tang qing rin, mu chi gya tang ki kui kong su. Dang tar qi, cha du qi wei qi sar zu xin. Lai zi chong gyer nang lai tang za tang qiu yin, dang yu cu, chang dian qi dang da wen sui ji lai tu. Kuan zi, kui kong yin ni gen zang lin ba ta, da gui zub qi qi ti, wo jiang nang sui lai la xue bji. Sa tong wo jiang yu liu gen bu ni, dang yu cu, nui bu dun bi wen cun yi. Wen qi qi long bu yao di xin, tian qi qiar, niu xin yu dang mo. Di lu gen yong qi wen tun xi lim dang zan zu la dang bi, lai zi chong gyer nang zi qiu lai kong dang zi bu dang yu lai qi bu cu. Sim shu qian bu, xin su nang su qi xin yue bzhe. Xiam de tie guo ki zhen yu shen ran ha. Mi la le, qi sa er jun xin zu yang, sui mi si si ki yue. Wen yang, lia zi chong ge er nang le za tang ju ki le qi bi, qi sa er jun xin zu yue. Lia zi chong ge er nang zi ju ki deng zu yi kong mi, ju zhan xuan ba ba san si ren ki. An cui dang zhi bu yi, dang tar qi bu to du zu di, bong ka ki kong mi ni qin ni, qi sa jue yong qi yue qi song zhe. Qiu qiu zong qian ni xiang, xi chong kui kong a bu ni. Ba san si rin ki gen zang lang bi, qie ju si ci yin bu ta, kui kong ti, yang sar si, du ngab ju li ge yu bji. Ni wei ki ca du huo, qie sar ti wei cao qi, 普多人每路你

0: 제우 강가 개업샤 유산 눈제 나와버치
1: 오 잡아
0: 커도 뒤치 두리
1: 아 레세 톤 단단한 저 다호 지르발 키라 오 딘제스란데 어 바르케 춘치제야 메그엔제 추야기 레즈유바 아 레스 레세 다 눈사디 나 주는 균에다 근제 로레 개가 다니는 쉬는 위험 우핀로 년가 체베 디인 두산바 디텔이야야 땡게 상매 더나 유치르발
0: 나리로
2: 퇴경 안츠 랑골 동안이 떠나시르 지롱 랑골 닥경기 시제야고 마게나 키랑 칼로와 첸텐시르 지롱나
3: 퇴경 안츠 랑골라 지제야고 톰나야 랑골기 견자리니 랭니기 세모둠나 키랑 체당 덴베 칼로와시 칼라인
2: 랑골 닥경니 제나 피타
3: 디네 왕차 덴베 덴슈 권준규 키랑기 균디에 랭니기 랑골라 닥경 제당네 랑골기 룰라라 균슈로와 주탑친투라
2: 디네 키랑키 랑골기 농타 로라 춘중 치다네 콜롤 십시 치단서 랑골 동급기 균시태 캔도 강리 영토
3: 타다 키랑키 센신비 리젠디니
2: 팀주 테테 레젠게 낭세 레체 랑골 닥종 시피니
3: 렌게 레젠나 슈규로 그스슈
1: 로 토지 키랑게 단데 태동 하나라야 남베 랑골키 Hulangwe, nivadi ina karina gila. Sisna ro na tochi.
0: Lish. Di diri sha gila, gila anzo tanda namgyu. Zaya koloyog ta koreyak ceishi shio maare. Gyage shio na lunsu zhanga chi siri.
1: Lish.
0: Kolo koreyak tanda di zeti yori gila. Tadi kardu yigi na lo de tanda anzo. Logle rangane kaasha yori.
1: Logo
0: zeti.
1: Lo.
0: Di ranga anzo tanda kolo kore kebsa jema shio yori gila. Di gaan duks
1: kaasha
0: yori. Lo, kon ni nyi du gaan gila. Lo, lese. Di gaan deshi. Di
1: nga
0: Tintishya kilangzu tanda pechashin lo tatiks nyingba garo chasa di zeliya tsokwa tse rur.
1: O, ribaan kilang?
0: Di ngarjari kilang.
1: Di ngangli ya tanda ngarjari. Kajuya ri samchili
0: se. O, ngarjari di chigiri kilang. Tiala da chakshib da nyadi iral.
1: O, ribaan
0: kilang. Tadi yang tuyu tuyu liyang di zangsi chene ya wari kilang.
1: O, lili.
0: Tadi kolu kwari gyabya tsoy mayinba koya kechu tando nubi nyi tsoy rikila. Tadi dirishya kilangzu chik kaangi da nrechimina ya Kondu shuyaak tanda kaangil nyugyaak chudu na lol tongyash mebel.
1: Oh, yuvaangila?
0: Yaan di chigri.
1: Haan, lele se.
0: Yaan tanda kondu shuyaak tanda gandu ABS sash mebel.
1: Oh, yuvaangila.
0: ABS din gandu zo dirwaal tanda gyake shuyum na fangbol shidung siri.
1: Oh, yuvaangila.
0: Kolo chik...
1: Barke manchiyan
0: rin. Barke manchiyan chik. O di diri shakila.
1: Lese, lese.
0: Ta pecha shano kolo shinda digi koro gobi kyo. Kochi gobi chik nyugur cheme na koyo kardu. Tadi kore gyoku gyakwis. Ani ebesi li yaa dik dhiri, lenji.
1: Oh, lese.
0: Lenji edu zane, ani kardu yaa kagadi, diya tambali yiri.
1: Ah, lese, lese.
0: Tadi ta logu chunju ji nubu shuk chambu yiri.
1: Nubu chambu raa risha gila. Lolo.
0: Tadi pe chashana, kaangi da nyowa chashana, tanda dishu yiri gila. Kolo kashay tongo gyabze diya asme.
1: Oh, yuvaa
0: gila. Di nalo li yaa dishu yiri gila nganzu. Tā kia kia shūnū fāntōng shāng chāsū sō sā shūrī. Kolo tōnggō kīm nī tī gōchā kia nī shūrī. Nyāng kō tōnggō kīp tū shū nī kolo shindā kāngā yā kōrō gyōgū kia wā mdō kō gyōgū kia kīlū chā. Nyāng kō gōchā kī kūrī.
1: Tī
0: tūnzū yāng chī tā tā rāng bū tā lākwār tū tā jindrē kāngā ndē chāwē kī ndē tō nyē nī yā tī tō nā shūk chām chā kū tō
1: kīlā. Loi kila gongge mebji chamde ya le nye liya nga zu cha zhong ki chwa liya jan lis na ro na xiong ni lo tengi ki num nuin da nga zu num lang ho liya num gebe ne tuin di jie liya nga zu di cha zhong shidu gen kurang ki di le di shidu la chwa di jabu zhi xa nga zu di zhi xa la num nuin sa chi ki kye ba baan li gila num gebe du chamba ki num nuin sa chi ki kye ba di zhi xa di nga zu
0: Dei gila chwa shuya di
1: Numnui sachi ka ki numgi Biuga ya kheba khanze yorbe Ani da bencha shan lang kho dandu chamba Da lang numnui sachi ji ne gyab na ka yu na Yame na chamcha di ne gyab chamda pa ne gyab Da chi gyurgur wa la O dinze chebi na jes Kumsi di ya ke gyun yu nas Khanze zhizu wa la gila chwa di
0: Lari
1: Lolo
0: Da di dirzi ya gila gyun ki ki yo ma re
1: Les
0: Yine le tang na zu Numnui sachi yang chendin shi kukdu gila Ta maang cha da ku Numnus suya chabi shuwa chay dembi shiro al. Ta yang gerda shung chayam na, yang shung num buga thaga.
1: Buga thaga.
0: Tengji tole tanda tangan zu besha shuna, chanay kem shuna, ta nying chay, takta ji, chata kem chay, takta kali nyombu suyo do al.
1: Lesi, lesi.
0: Ta nang zu, numlo sakashel yan tan da dinje ji kandelo re numlo da moto deo men gyo lakbar tu inji tan da kon chudu na lo lo se us me
1: wo da gila
0: and the teo numjo da chi wo da dinje ba ya su tu zu na num gi
1: num da
0: che si di moto di ya malo be su chi
1: a le le se
0: dinje ke gyo ri gila ta yak shu chung na shong gi numlo na yin yon kandelo ne yan chi
1: ちくてぎきな。のれせ、ましちびのなぞのぬすせさもろたちょんでがりやとすこじちちうんでさまさんもけけけせしれんぎょいんばらばらそせせじゃんちょんでがんてちごりてれいねれんがなぞたのべんささんちゅんごとのんぐすらんで。じゃいきな。おてんずちしゅんぎんばせせねや。のんけけんじろりげらげてんぎざいけさじでたてんじたんがてたたらちそんぶゆば。じゃいきな。のれせてれてちゅうば。じゃいきな。にまんたんだけしゅんなしはで。
0: 嗯，要不他好嘞。哦，是吧？那咱们要忙起来，要使用啥的？顶着要不多了。哦，是啊，是啊。过年呢，咱们鸡蛋呢，炒个啥子的，行了。蛋糕呀，学起来行了。蛋糕要学一把，吃啥呢？第二年是吧？行了。嗯，类似，但其实第二年学个第二年，别说个啥子可能露内嘞，
1: 鸡巴没吧？
0: 是了。
1: 嗯，类似。
0: 现在大大嘛，等于你讲就等的，没这熟的，看起多嘞样子，嗯嗯，丢没不起。
1: 哦，类似，
0: 类似，
1: 老，他去切一个。
4: 退休的国际群众，南方人也多，扛穷养。今朝天真烈焰的，天界救命蓝创银。他的天气三十么地呢？平常农村年轻的空，平月农村气，今朝天真些呗，你才是。
1: 아니 되네 안나조 차조지기 초안디리샤랑 안나조 공치류신송도와라 디르발 카레디 송구유자베
0: 진진 말아디리
1: 어 레세오디다 타당안나조 공티오기 카레디 임바차샤는 그두 테모지제비는자 참부유나서지도게니 연락게야 레스나로나라
0: 레세기나 다디 kondo ikilang zo tanda di karek di ji
1: lese na lo shuib zir vang shi la lo lese
0: pati dir zi ikilang zo kongchi lu xin chi shuib na tanda dir ikilang zo inji malak kya shuib na fadong jik diri cha zai kim ni
1: lo lo
0: dine dir zi ikilang kongtiao lu xin chi shuib du ikilang
1: du du la
0: di ne dir zi ikilang mo zhe na lo ki diri ta di kongchi lu xin chi shuib di shi jaywe na na zo jik ne langa di yak dur zi
1: lo lese
0: tila mangbo da nda im na ya pe di chunum jaya rang gu ma tibche nian ne di chi ne wu do gong le chi chi na lo la ting mu ni zhe kisi lam ya wu da chong ki na lo yin na nga na zho ta chik chunum jaya di ri li ya ku nyam do ri chi ne ya wu do
1: no le se lo
0: tene kong tiya di na yin na zho yak cho shun ta su su su gu de dang son zang chunum jaya we shu la ri chi ne ya wu do kisi tam na ma jaya ma tum ne tel di yin jim ji ji
1: 张世贤的我都听哦类似类似他的第一个来他看见他蒙古是开用过来的对对对他张世贤的确有过对哦类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似类似
3: Tujuan antara langkor tuan ni, tuan asing lecero. Langkor tak jom ki sijaya bu makina. Kira kalu wa cendera sijaya lecero ngam. Kirang cai tang dian bie kalu wa si kalayin.
2: Langkor tak jom ni zai na pita.
3: Dini wang cha dian bie dian xu guan zhen ju. Kerangki Junior 2G Langkhur la ta yong che dang ne Langkhur ki

lamsin zhuwa deba ma se, lemu che di kongki chekti tu chiba yin. Tamar nge gi zi di juji yang takba che tu du, nge rang bopsim rabdu pe la ga zhu ngoyang marbur gyur. Nge gi xu du kema cui war gyu ne kongki chekti tu zi di chiba yin. Kene, yegi zhuwa shik yinba nge gi mi xin la, tana jik din di na yegi sirwa shik yueba yang mi xin bar. Nge gi sormu rimu zhiwe lemu cheba zamsik rang yin. Tiji ki nishe nang, kuwa samu melimbe tup tiri la dene, nge ki kub tang, shamu tang, bizi sirwe yegi teta juti che shimba mase. Doba tang, langwa tang, drowa sirwe chazi tenzu yang juti che shim la. Gen la ki nge la sakur kashi lupji, jik din ki changu tamje la rangi ming yuebe nilu ti nge ki shine shinsu. Nginshik. Nge ki alibegwa sarpar zemu zine dudu. Semu salifan la ki, nge ki alibegwa nyingba teyang kere yongne. Nge ki bimu dendu shakbatang tuzu. Nge ki bantidu. Alibegwa zibe citi juti nangne. Citi jala tenyigar jari chokba nge rang shensu ju. Tenyigi ngachor, nge nge ki bizi shibatang. Chu shibe citi ni juti chibar jasunbu yunrin chibayin. Kong ki bizi ni bizi tang, chu ni chu yinba nge rang xinsu ju du na yang. Nge ki ni nyanyu nyamsi che di, bizi yang chu tang, chu yang bizi yinba konar chu. Tedar kong che tup se di, ne tuan di negab gyun ne shakwa tang. Taja kong ki lar yang dem ni gyal lin zi. Nge ni sun nang ding ne ge di, ala bie kwa sarpa di sung ne sal de be. Ti ni shuk cha du sung wa dir nge rang lu yi ha jang cin bu chung. Lung tenzha si tenbar nge rang ngo tsaki mingdu la gyoba yang me gishin. Nge gi alibegwa la tongxin ni tewe yang chanki me. Kusim la, mingba nakbe nge gi jikten te nangdu xinjam zitong serwa shik yungtab zawa ne me. Semu salifan la gi alibegwa gi chakchum te da tapsurdu chakba ter nge rang lui cimbu chung. Kong ki nge gi xamulang ne zhe nangwe. Nge rang chi yi chonjam nyewe ki chwe du chigen yinba nge ki shi. Ge char di me gui bar kirtsu su nebe chonna tenzhar samlu shi ju choki yu na. Samlu te yi nge rang gawe nyo di sa chong nam chong chi bar te. Nge nge ki lam chong shi gyu ti cham chan chi shin chunbe kangbu yu sar le bata. Kangbu tok di na rib du shebe me doa jin yin hua le chi shim sung nge tu yong. Ti tu yu. Chunpa ne chulin ken yubata. Gen la ki nge ki lakba chunpe bogdong ki karu jyotu chukbe. Tengsi chepkyun nge ki lakbe tingne shuru. Titu kong ki nge ki lakba jikshu ki bantitu chu shibe yegiti chishin. Tongmar shindu tebur chi nangwata. Jyotu di gyoksu tang nangwe. Nge ki guzamyang mechibar kong ki chaksur ki gudan la lozi jiktim ki Shibjie chishin, lang ne de. Lubur tu, nge rang mung ne le se batar. Ngasa ne dingji du songwe tuyenshik chenken cha chechu. Nge ki tima ni du, ge de ngozari yunden tokbar gyur la. Chu shibe yege te ni, nge ki lakbe ding ne shuri shimbe tengsi ngubu ngozari jen tega rang chungi yueba shinsu. Chu yi nge ki namshi mung ne le se bar cheba ma se, nge la wen nang tang. Rewa tang, gaju tang, rangwa jia qinju. Legi shulam rinmui dingdu nga xin kikbar na suwa chebar nga na yang tita kese chi tubar nga. Chunbe kangbu tiyi nga gi yunden zhongdu loti rangshu su piwar chi. Aho, tachi du jik dingki changu tamche la rangrangi mingdu la ming riri xin changme nga la samlu gomu sarpa riri qinju. Nga rang lar yang kankim ki nangdu loa liptu Thakin shimbe dawa ngocar jen tiri jene, jala tenzur tashib chebe. Nge ki rikse jala changmar ceswa yueba tartu nang. Kimgor zuyma nila, nge ki damne shukcha du tangwe alibegwa di chene, thakki jamdu chinde, chakchum teta zhune, lu ji itub chedar denaya, lu yakbushik ji mitub. Titu shine, nge sosu change jindashik cheba nge ki tokbe. Nge ki miksung chime kangwar gyur. Nge rang ngocatang nonggyu hajan chenpu geba ni cedir chungting tang.

0: Ning kung kam sa?
1: Le kung kam sa le.
0: Lo kam sa chen kha chui na?
1: So na dob je sa le.
0: Din se lo lo. Kira le chen na chui na chen na chiti su be. Sam do chiri la ge da nam be le wang se di so e pinye na?
1: Thang da ajira na zo chepe ni na panye zo je yung kuram buye ni.
0: Lo lo, to che na?
1: Ine jan da roga thang kuru su be lop sa on di la le buye ni. Nam ni nyama jab la le buye ni le.
0: No.
1: Tengke gurla le buye yin le. Tine loka chosungke sudan dawa la da. Tate sona deshila le buye yin le.
0: Niste?
1: Nina punya ta tenda semusin le, sendo yung khuran buye yin le. Tine lesa shubha unga wada sona mbi da lesa cha le pe jengme gile da kumbu shubha mi ma tidan troma da khundu le buye yin le.
0: No, no.
1: Ha ting sang le kogu ka ar shubhe. Aaj drum yung le buwe yin le.
0: Nese?
1: Aya yer dhiv cha le kchun yang obdai ob le. Tene eri kuyu dang zhanang kundur buwe yin le.
0: No?
1: Te aaj lu dang ha le.
0: No, so che khari na?
1: Ti khang sanang da yang lu gu ming gu ti chung na suang ba.
0: No, ingi rang ye chen su du li chen na shu ro na le?
1: Lo lo, ta ang na el gu na yi shu gi le.
0: Nese, chu di cha wo?
1: Lo lo lo.
0: Nii, kukam saa?
2: Mbutili, ee yanzi sola taa, ee dao tashi lao uo.
0: Loo loo, ingutili. Wanchi laa le chena chu naa chee naa titi shubhe, samdru chiri laa ge taa naan bhe, le wang shibdi soya pinye naa?
2: Tote tote, daa dambo ame nganzo ke, dhari resu phubi ke ene sojo ba, ke yanzi sola taa, sheba chidu naa ge, ee dao tashi laa naba nyi laa kui ne, ke nambo ane, nindaa ligi stingi taa ganchi te naa ne, samdhu lindu, chao lando yonge ke teshi mindu shuye ndo le.
0: Linsen, toche na?
2: Ida toche se, da ngare ke pa na, kela ke na zuna, ane, da sojo ma yong da, jeba dudu na ke jindao doshi la da, ane ke baza la ne. Ni tabu na ne, toche na shuye chi la, ane, resu nini ke, ane ngandu cha se, nini ke, ane, chasa lu cha de, ane ke na zule, toche na shuye yin la.
0: No, no, Linsen.
2: Che, se yin la da, nyan, marasu da, tibusten, jibu gurtan de, ar lando de le ne, kela ke na zui cha, Masih ngaruh sih, cundi ni kabur juga di dah sih di dah tu tu nani di tak dah di mesti dah tak kena tu cundi nanti nani ni tak pun ni toce nasi ye hilang gila.
0: Nise?
2: Toce toce dah di dah cuci nani nanti ke dah tu kondo sih nanti ke nani sikit sikit nani dojung dah sikit nani ni kebala tu nani ke nani sikit sikit senro yang dah nani resi ke bobo cunda lah tu nani ke resi ke senro yang
0: Oh,

0: chale ni ja lo su te de ge yiwa chi ge yo re cha ji ta de be ne di yo re ro la che za cha ji ta de be cha wa shi yi na chi le tang chale ni du ba chi le tang chale ni cho ba le du be cha wa shi re si xie cho ge re si be ne ga ja di le tu ba de ti yi gu gu de gyung zhe ka de si na ke de chi le si ye ge chi ba po tang zhe we le di me na 신주배 차진조디 창요마래 창매바이나 차례유바이니 신주배 차와디이나 두두구요마래 다 차례스에디 근대지글스레스나 시방안도 뭐부 당시에 니수기에 뭐부 시행오도 슈두자네 슈초그 레디에 다리고배왕그 두두잠지 슈바이나 차례스에디니 근대지글 고고와레스나 레섬 유중 뭐부땡기 교스네레 야마나 위중어보 신기 토아도 유배 신체디 신파루 파루 파루 도아더부타 위중어보 신태 림신 체도아 더부차대 위중어보 땡기 교딘데 지글 야이나 고국요아래 개대 자네시베 레디메나니 신주베 차와라 죽자 신체베 차와디나 두두고요아마래 제자 자지 타디베 차와시기나 자네탕 칠 ni duba le dube chawashi yinshi dashiye gube gyumzeya takatubare
1: Sengye nambatso kongkamsang Tanda kenam tse sin shimba tene Penjong longjin nintin le gong pege longjin ki longjin lopchi le chenshi Lezhen di nang, pen zhong lopda qe mu ge gen qi mu wa ci lin do ji la ni. Pe gen da zhui ri bie go la qi di nan xin yue bie, sin na yub shu.
0: Gong du, ngay ngon du shu ba neng xin, cha le tang, qi le se ten zu ruwa la, xin ken ki xin jie. Jeba dubu be di nang la yu be yin du te da ge tuwa ne ngu su se wa dubu ma re, se mi tu ba re. Wen de, cha ji ta de be cha wa shi yi na tuen la shu yu zang dak shen ki yi wa chi du za ne. Nga zu kar chi gu re se na yi wa di sem shi che je chi gu go re. Te yang, kong la ngu du shu ba neng xin cha ji ta de ba dak shen ki yi wa ji yu yin be cha wa di ni cha le tang chi le ni du ba le du be cha wa ji yin zang xe ba le dao na chi le xe ba di ngu bu dak shen yi su yi we da ki yi we nam dang kung su du jie nam dang yang ma na nang si ji yin na dao na chi le ji se ji da di kende si jia gu gu wa be se na chi le di ngu bu dak shen yi ki nang ne da ki kung su du jie nang du chi Yamana namdangi yuashi yinza tu sumu nane tu tandawe chawe mingdang duwa gugu yuwa dini dammu me gubruwa la kesi nganzu tandawe dachi pechu madangwa la dachi enshi pechu dammu inane ngubu dakshengi nane dagu ngubu kungsu dumituba ta tu sumu nane tu tandawa la dumituba chale chile ngi nane chile la dumitube gyundi rungshu ke tenyung gubruwa la 제자 칠레 시바디 뭐부 다생이레 다구 쿵수 두제 낭던탄 남랑기 이와시 이나 투숨나네 투 탄다웨 차웨 민탄 조제 칠레디세 구구 유바디니 메메고밤 쉐메고지데 다오나 칠레세지 기다 조당 줄루디 모두 치쇼 숨바 이나 자지 타 데베 와라 차웨 민시기 투기 탄다웨 탈 Bina xingjie dobla yaayi na kawo janandu jyota jyotobu tala yaayi na gabri bara bar jagre, gabri ni wara war jagre rwala. Che zang jyoshibe chawa mi di jila yaayi na yangna bar, yangna war jar rwala. Da di jila paya da chadungu cheta chese di jarje, yini chile, yangma na chiba botang driwele, chibe le. Odi ngobar chigide di na ngunju gi thapsi se ne de ngunju gi dulu de re wala bena cha sha tedar jawe ba sing ju de bu ya ina cha chu ni xie ba ina ke wo jia na de ju ta ju ju ban qi se de re wala da di du wala nge kong wo xu bu neng xin tan da we

Singa namcho, tiling ki le xie ngu zhi xu bie, zhi zhe gya zhi chu di xie bie li zhen di, xun zham da xie yin. Ting di li zhen ki xip xie qian gui nan kian, pu san zhem du la tan gye zhen la shi. Mang xie gyun zin bie yin le zha, zhi yue qian bie yin le, mang xie cui du tan xin gui dang nan xin, bi zhen la so bie qie de mang gu xie nin wo shi. Xu zhan, li zhen ju du yin le, gu na zu, to jian na xu gyu yin la, ma lan zu li xie di yin le zha dang nan xin, mang xie di yin le, 계급도 다 비탄 동린 치투베 민균 수인 민계시 된 자고

0: Zingilhingi Kungamsa. Tiringi di ta lam dungi li zin tina, Pyo Rangyong Jong Minzi Kang, Kongne di kai gi Chile member Doji Zhomla dinti shu yu.
1: Medo ye car yaku si guyo na, niwe le dian guyo batang. Medzi digi dian bu si guyo na, di tang le dian guyo. Di tang me bie cuwa la, digi ling tup che xin. Di tang me bie medzi le, zhum zhe ling rin ji yang me. Di tang ni, medzi gyu nor za qi xu ti yin la, nam yu ngan zu, hui gyu zho di xu ti yang yin. Di tang rang ge la du yu du, nye bar du, dak ji kang li qi guyo.

0: 天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天 Tegorgi netun tel sejin aro shuguyin. Amjila gungamsa.
1: Gungamsa.
0: Tangdo amjila ge nganan tsu singel hengel ya tsamdish naro na shuguyin la.
1: Hengi gungamsa ngane bu rangjan jang menzi kong kong nisambi dekogi amji doji roma yin.
0: Nese amjila. Ta tere amjila ge nganan tsu le sen nali yin na jodun zo karrash tiri na yun na la.
1: Diri jodun zo di nyonglong negi takchi da ngunga go di yin.
0: Nese lese amjila. Tangdo yin na gandru shudub di dir shi amjila. Tere ngi jodun zo ti ne le da nyonglong negi gor tan jawa yub shi song zang. Da kandre ji li ya nyonglong ne sigi yu me di nganan zu ji di shesh gyoro na shugu yin la.
1: Lese lese. Nyonglong ne se di nga zu beten juju na bulu suri na lo la negi iwa naga sim yorwa long chi beken chi sim yorwa. Di na lo gi long gi iwa na lo gi. zubu kili kili suji di kyori chin to chapa che ng gongda ng da da gi kaba daya di mang zha che ng su su su su la zunzi xie ma tup che gongda chen la ni ma nye bche che ng yin rambu che su ni sum de nye ozu duwa kati chen kye nye ting zhe che che ng zubu gi koya gi chu di su kyori kyori kyori chin cha kur ting da cha san kyori chin che ng yin rambu ting zhe che cabi na ng du me de control lang bche zuba sabi che ng zha lang che ng ting zhe che che ng kurang gi ji jen zo che xie di da da zi zo di la che che na ng ting zhe cha sa xia
0: Nesel, tamjila ge suma chashe mangana tsuyin lu ne gi da gyugen da musun ne chashe ben da gyugen le ne le da mangu shira do ala. Da zo jik te na da ngana tsu o china be sukje de da mi gan ge da thona che shi gyugde yo rjba la.
1: Rjba.
0: Da ne shi de zma te we ge na ngana zo pomu chung ne chashe a bin da sha da de ge gu cha de che bin da ye ze shul gyun ge gi sam rjba la. Da zo je tamjila ge kon shu shu nang shin gi o kala je je ya ngana zo lu shi de kam cha ya. Rjisha rjisha la. On je yudu zambada amjila ge sungba chasham da ti ne le yang jik chire da mo tyun be ri sha sungwa ri ba amjila kiran ge kordon pige ji khala je na ya me na ji chu ju dan den be si ri tin de ji ma chue je je da pige ji su shi kam da bi na ya di gen be le nga na chuning lo ne ge po ya gyu gen tin de gyur de yudu zambada kiran ge di ne le jik nam gun lun jun de ya da ya men jik chire da tyun be ya nga na chu lu shi de kam da de ke shin bo ri sha sungwa ri ba lo ti gen be ne le da gyu jin gu 친비나 당하는 주직 공주사야 다양 즉 심부소 도야기다 내시진제 롱게 요리스 거를 봐라 디겐베이네레양 즉 가수라 닝롱기 네디 나야기 녀가진제레 규구 요리스 거를 봐라 레슬레스 엠지라 다 모튜네 엠지라 알간 슈드브데 데르샤 닝롱 네기 요와디 칸제 슈나 즉 소르나 슈고 옌라
1: 레슬레스 닝롱 네디 다수 코랑기 네지기 가수다 긴뎅기 네토톤 네바 람자 동그르바 람자 동디 응 그런 게 내지 배름 지겨로 와 내지 배름 제 동부 이게 동부 나 나사디 포 포디다 응 파트 지디체 응 다만 나사디 식체를 친지 응 나사 근데 근데 롱규메 응 고름 지겨로 와 응 주년노 내사디 응 그런 게 나사디 통만 죽디기 이 나사지라 인증 요래 내서 어떤 응 쓰게지 응 동부 네디 셈마게지 소소 셈발라 통통통 띠르체 응 소소 셈바 고도부 띠르체지 대예디라 응 아주 도메디라 지겨로 part de de ngo tunyong chi ne su yor wa nyong chi ne din zo korang ge nyong la long shu ba tin je nyong la long shu ba je je korang ge cha ko din jor chi korang ge nin korang ge cha she korang la ti zu le ge do ka shi la ma tu ye nin par tak she da tin chi ge wa tak she da tin chi di korang ge sam sam na nin ge pa chang ya cha ba che ka shi la nin ge pa chang ta cha ba che ka shi cha nin ge pa chang ma nyum ti de duwa ma bu tin che che ho da ku su su gi shi ba chu ya tin che tsum la geja la bia mang zha bu ji tsum tsum yang geja dis dis na pa geja chi na le ma zhe bi tin zhe che ng tin zhe che ji mang bu chong gu duwa ng kurang ge ne da xi che che che chin dong de ji ng ga zi ne ji pe rum di dis re re che che pe ji yo re ng ta ma gi na sa di xi che che chin jin yu xie da yu dong ne da yu meng ne sa di zu xi che de di ring a zu da da da yi zuo di la na ma bu ji yu yu si gu duwa di di la di zin zha bu du zi ji le bu yo re na che bi na su su su su la jian da ge slo na zhu ma nie che su su su su ji bu de nie zhu che kala la ti zu ta ta ta ta ma se che tin zhe che je nga zu gi tin zhe ne ta dong la tin zhe rumik tin zhe yo re pin pin che je kan ma ja ya da tin zhe yo re kan ma ja che che qian rong gi na sa ti ye chong wa ti la le du ge qian zhong wa ti la le du ge ye che wa ti la le du ti tin zhe che je mi su su gi li tu song tu che chang da de che na su da de che nga zi gi su ji gi za dong tin zhe ram ti chi yo re yo
0: nesela ta nyung gi ne ti ne le yong ai ne le mang gu yo re ba mzi ta ting du mzi la ge le song bu jing an zu da le lo da kan ji te le ya nu shu chen bu shin du zan ba ti gen be yi ne mi du ya me ne chi mi su su ta sam lo dang dang da yan jik sam lo ke su de ma zha wei gen gi ri dong a lo ta ha xian yan jik ne zu da de de jik da chen bu de che ba cha xia su nu ne le da ya su su sam lo dang ke bu che dang ne xin gi sim bu to ma ji che ri dong a lo na mi ha xian cha xian yan jik ne zu le s ten ne le da su su bi ge jik sam lo ma dong be su che sim bu to bu che 예윤기다 디카소레다 트롤마디엔 바데 레드완라 근데 겐베 다야 직 어느 주다 심보 톡베네 다음질하게 공을 주연의 생각은 수도 땡도 있는 지게네 슈비네 이유 증스 데르도완라 디다다 이제 어느 중인로 네디다 디다 잡으 제스 거를 잡아라
1: 나스레세
0: 로로 암질라 디데 신도 자마다 어느 주 넘고네 머신의 조에 나리네도 야면 보글랍자 정원의 샤샤면 롭중기 뉴슈 잡아라 당는 시대에 레게 뉴슈 잡아라 다 하나 지소디간 초계배 슈고미간 거다 수수 wāi nū shū lē gā lōp chōng tā kāsā khā nā nū shū jī yū kīr bā lā mā ngū mā tūp shī tā tīn rē shīn tū zā mā tā tsō tī khār sū rā kīrāng gī lē gā chē bā lōp chōng chē bā tī mēng shī tō lī nā tā ngā nā tsū sē bā tī shā kē bā nā ngō yā tī rī tō ngā lā tī gēn bē yī nā tā yā kīrāng jī nī tsū chī chū rā shī gī gēn bē tā kīrāng jī sē mā kū tō bā tā mā kī bā sū yā jē tā kīrāng tē wā yā kīrāng nē nī ngō nē tī rā shī pō bā chā shā sū nūn tā tī yā ngā nā tsū dīlē kār sūgurā dā kērāngi chēbē nī sū tīlē tōntō ngā nā tū sūgū yīnā nio kiong chēshī sū tū zāmbā dā dī yā sū sū chūgō mā yīmbā tōntō nāngmī dā chāp zāng mā kīp sūgur bā lō tīn chē shīndī zāmbā dā ngā nā tū dī tē lī nā dā sēmbū shiā kēb nā ngō yā tāng nā shīng kī kī sī mā tē bē nāng tū yun dā tūyōng bā chā shiā sū nū yīn jī mīn jī mēn kā lī yā pē jē yā dī yū kī dāk jē nā ng jē dā amjilaariya gandru shuu shbaa la taa na shingi da suimen chuu guaya sinayi mendo yaa menjik menjuu naa guaya ridongwaa la
1: taksuyo tindra chee guyo naa gandru chee guyo naa
0: lesa lesa amjila dindra shi naa bina ya gawar samgi ridongwaa amjila lesa lesa ya la daa chana dirisha amjila daa mutu naa gandru shuu yaa di nga naa tsu nyinglong naa ki jitaa di gandru yaa shuu naa jisungro naa shuu guyin la
1: lesa lesa nyinglong naa di jitaa di daa kurangi nga tsu pulu suru ki naa loo la kurangi ki noo loo la dindra lab yore nyinglong linter to yang xiwa zhe jie ma qian gu ku ni zhe xi de bi jie ng ku rong ge ga zu jiang yi nian zhang dan nian mi jin zhen de men xie da yu ye bu yo re ng ti nao lo lang ku rong ge wu ngan ba de zhi zi da wa jin na yi mi pa zu da ji ri ri ti ji tin zhe xi de jie de nian tin zhe jie ng lu dan yan la de zu da ru jie ng sem sem la ning yu ya xi jie yu ya jie ng sem sem la su su su su sem ti zu bu de ma tu jie jie ku bi ya ri yin zhu nian da tin zhe yo re ng ge jian zha men zha mang bu la ng si tong da ji la bu yo re wa de dang zhe wa me ju ge
0: 真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真
1: jemba tinda la tsupa sabche susu susu semba te susu tsupu de ma tabche tinda depche ngandra lang nyen che mi jenda la samlo pas la juru tinda che ma tabche che na tsu kurang gi neta tinda ramda yongi tsam tsam la nga tsipa nepa la kecha chivro wa susu susu kandra kandra ma depche doze kecha chivro wa kashi gi nga su la di chi ma chepche zhengdang ma chepche zhengdang ma chepche che chige lop kumandu wa chige ma lop che che nga tsige gi yang kurang gi nasa tila menchi che la kali osu tu te che che kurang gi kashi la yang 파게자 마치나 양치게 딘지치야도 카실라 파게자 치 마치브로 마치브 코롱기 나 참마 참샤 마세는 코롱기 딘지 참마치 딘지 게자라비야도 딘지 레브치제 카실라 양 디지엔 소소 나라 니츠 칸젤라손 딘지 시게자 치브로 람송 람송 우연년체 람송 람송 섬섬수제제 딘지제제 진짜도 그런 게 내다 대식 제창다 제제제 미리리 만자 그런 게 지금 지금 저거 말 와. 만자 앞제제 내다 만자면 저 통기. 통신 제 내다 식체에 진짜 진짜도
0: 레슬레세 너 엄지라 담지라게 숨마 차세는 건 춘잉로 내게 내다 담소 내래다 니안 담이 만자 손자다 수수 수구멍시 정말이 타가는 신 선배 켜솔레 저거 매자 내가 내다들레 담마다 마고 도승 거르지 봐라 다 이내랑 하는 춘능 고인기 가서래다 민원의 식 차샤브는 키스 기라 뜨는 고인의 초에 나리나 참지 비게 지 고유 코야 르발라 참지 된다 추주지레 수수수다 측부세 르발라 다가는 신 지금 미다 텐레 모통 버지 버지 야야
1: 잡아라
0: 던도 있는데 나는 솔직히 다 어가 비게지

0: Tersin Gyoji Chungrung Lampar Nyetu Kang Chungyang
1: Dimdu Tete Lezendi Kege Gyurmi Lamchua Yin
0: Tare Kege Sanshima Dini Pyeongchuk Longchen Nyanchen Lekung Pyeogwe Longchen Ki Dimdu Tete Sebe Lezendi
2: Ani, dene nganazu chacho chigi chawan diri xala nganazu kongchi lui xin song duwa la.
3: Lari.
2: Diri bala kare di songgu yubra rwe.
3: Zin, inji malak diri.
2: Lese, o di da tanda nganazu kongtiao gi kare di inba cha shanda kudu temo ji jebi ina cha chambu yuna sa chitugwe ni gilangge deya len shina ro na la.
3: Lese gila. Da, di kondo gilangzu tanda di kare di ji.
2: Lese na lo shu yubri rwa
3: gila. Lo, lese. Da, di diri xa gilangzu. Kongchi lu xin qi shu yu na tan da diri ki lan zu. Inji ma la ki.
2: Da
3: ki shu yu na fa dong ji ki diri. Cha zai kim ni.
2: Lo lo.
3: Dine diri xa yin la. Kongtiao lu xin qi si shim duwa ki la.
2: Du du la.
3: Di ne diri xa yin la. Mo zhe na lo ki diri. Da di kongchi lu xin qi sa di jia yu na. Na zu jik ne lang ka di yak du ri xa.
2: Lo lese.
3: Tela mang bu da nde yim na ya. Be di chunum jia rang gu ma tep xe nye ne. Yang anjur tanda ikilang diri siya tona siya shukse shuchi.
2: Lons gila.
3: Kaji ge chunum di tuto tuto chi yang tige karet

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nawa ge kusim ki chemur chincha ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sin dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki kuyang chen zam si nang ro Tigar ni, Dawu ki kul kang si bi li chen yi.

Zastan Dembe, Sempawa Lingge, Zemadili, Kandanam Lingge, Sempu Tsupe, Lizendini, Penjong Longchen, Yenchen Lehong, Puget Longchen Ki, the week Kurban Sibi, Lizendiri, Malizendi, Zukun Shukin, Gedrini, Manzu Lizendi, Ristawani, Nime Parki, Nin Darsemu, Chuzutangam, Shipjuto, Dungu Yube, Lingge Nangazu Lizen, Sengyo Yakas Shui. Tong Kumu, Namalingelia, Simguinan Shibe, Betty Din Anki, Liu Tangu Dinam Jushuguinbe, Namalingene, Tululungan Sena Yubshu. Simbolinge, Tinjaki, Kurkanshi, Pubatang Jawe, Winjamki, Timu Tudir. Namalinge Gang, Ninjiki, near Tupang, Chisinki, Kubu, Gyopt Gunne, Tede Lulungan, Kumu, Ganga Tang Yam Tu, Milamki, Shinkam Sugu Tugu, Dumba Niwine Jang Yu. Singing number 12. Gubganganzoya, Simbenalia, Simshu Nyamba Yimbar, Chale Tang, Lopjong Tuan Soki, Nunshu Kangrongi Nenje, Kiran Gulia Kabine, Yon Sibji, Bichasha Shubina, Shene Sumotube, Lopam Tang, Shenlia, Suma Dube, Tensim, Tondo Inele Mishin Ki, the Rangilia, Samshi Motube, Gyonan So, Dutusanga Kirange, the Simglamoya, Gatje Manabje, Gunga Lulush, Gyona A. Mulia, Kumu. Simgi wen nan shi be de ti nan ki liu tang bu ti ling ge lian yam ju shu wen yi liu tang bu ti ka jia lia ding de si jie su nan xia ne bu tang lian tu gen ti mi zi long su jue ban nu ta ran ji ta ki ran tang de ne bu kun de ji gi zam lia long de yu yi ne le ti tang lian nan jie ki ran ge mi zi di yi ne le nga ru we zi du dian bu qi yong yan ding de qi chong bi yin na ti wei gan ya wu zhu ba da jide mi yu di ka lia mi kun de ji Gibne, Siso Jumma Tripali in Ele, Miss Kendajil Chashab in Ele, Missi Dushu di in Eleta, Kaiki Chardangi, Pazu Jibi Gibje, the Dinjik Dura Dubsh, Chadi Orval. Then now you Dambea Chashab in Ele, Miller, Giri Duri, Salia, Gari Mori Sumanashi. Rang Ranki, Mizin Alia, Siji Ki Chupe, Yang Kadru, King Bear Londa Dinje, Yorilani, Serva Gawe Dumetang, Pacheki King Bear, Nam the Dinje, Yorval. Та амижил чашаби неле тапа харасна мизиланга галия чаваламно ойн динже харасна капожи замзамле амизиланга галия кераля кату да ганге назо чесибжири кэптютюкин керанге небапти танлин нанже керанге анетун кэнже джимби неле сусу тагжу ягош нанже рэниги чуки мизилия та динже шуки матея динже шомбина ани керанге харасна

Shwabashikla, ngaygi gyokongki tikbyu tengdu sema shaji, chim chongchongki chuchu lembar chingne loa yongdi. Sema gochiwa na, ngaygi gangbe singne hyunbu chenbushik chirtyun. Tela ngayrang tangto tona chirma chungyang. Ngaygi sema nangdu lakba chungdu, chim chongchongki ngaygi zomu zimbar mayongwe. Tani ngaygi jebar webe lushie kebati nitab mebar kyurba ngaygi shi. Kongdur hengkene senshi nangwa dini, eri wenlong zomkema halin kailir ki rangnam zomruy ki nambe toane zambe zomchung rinche, ngaygi tsuwe namtar shiba pyunlo ne pyogaydu pabgyurdang zomji yangdunche shubati liu shibatri. Sengel hengke, tingdi lezen pyusimbayin, lezen zhachudan zhikchun nangkene wuxia lari. Hengke shudian jago.

0: Nee, kungam sa?
1: Nee, kungam sa le.
0: Lo, kam sa, chen kha chui na?
1: Suna dobje sa le.
0: Nise, lo lo. Kira le zina chui na che ina titi shubi, samdo tsiri la geta nam bi li wang shif di soya pinye ina?
1: Tangda azira na zo chepe ninyan panye zo jen yung khuram buye ina.
0: Lo lo, to che na?
1: Tine, janda roga thangur shubi, lop sa ondi la le buye ina. Nam nyi nyama jabla le buye ina.
0: Lo?
1: Tengi gurla le buye ina.
0: Hmm?
1: Tine, loka chosung ke sudan dawa la da. Tate suna tashila le buye ina.
0: Nise?
1: Nina punya ta senda semu shimi, senda yung khuram buye ina.
0: Hmm?
1: Tine lesa shubi unga wada suna mbi da lesa chale pe jengi gile da kumbu shubi humi ma tidan troma da kundu le buye ina.
0: No, no.
1: Ta tingsa ali kogu kaar shubi. Aaj drom yung le buye yinle.
0: Nese?
1: Aya yer dik cha le kchun yaa obdaay okle. Tene eri kuyu zangda naan kundur buye yinle.
0: No?
1: Te aaj lu dangal.
0: No, sose kharina?
1: Ti khaan sarang ta yaa lugu mingu ti chungna suomba.
0: No, ingi rangi ya chen su du li zena shuro na la?
1: Lo lo, ta ona elu kona isho gile.
0: Nese, chudi cha wo?
1: Lo lo lo.
0: Nii, kukam saa?
2: Ngutili, ee yanzi sola da, ee dao dhasi lao uo.
0: Loo loo, ngutili. Wanchila le zena chu na che ina titi shubi, samdo siri la ge ta nambi, le wang shibdi soya pinyo ina?
2: Tote tote, da dambo ame nganzo ge, dhari su phubi ge ene sojo ba, ke yanzi sola da, sheba dhidu na ge, ee dao dhasi la naba nyi la kui ne, ke nambo ane, nda ligi stingi da ganji te na ane, samdo lindu, chao lando yonge ge desi mindu shio ino la.
0: Nisen, toche na?
2: Ida toche se, da ngare ge pa na, gela genan zuna, ane, da sojo ma yong da, sheba dhidu na ge gendao dhoshi la da, ane, ge baza la ne. Ni tabu na ne, toche na shwe ji la, ane, resu ni ni ge, ane, ngan zuja, ni ji, ane, jasa lu ja de, ane, genan zule, toche na shwe yi la.
0: No, no, nisen.
2: Che, ye se yi la da, nyan, mara su da, tibusten, jibu gubataan de, ar lando de le ne, gela genan zuja, Masih ngara siya, cundi ne kabur juyo di, da shizi da tuzu tona ne. Di takda di mindi la, da kenan zi tringi nanda na, ne. Ni taku ne toche na shwe yin la gila.
0: Nese?
2: Toche toche, da di da cho so na, ne nganzo ge, danda kondo shiyo nange ge, ne. Shigitze ge, ne, dojung, dojung da shigitze, ne. Yung kevla uto nange ge, ne, shigitze sendo yong da. Ane, lezi ki dogu chunda la uto nange ge, lezi ki sendo yong.
0: Nese, lo lo, inkira ge tomchi shpiro na la, nese.
2: La sengi la nyando sengi ro edo, la.
0: Nese, toche na, lo.